Tungol ka nga siya to buyo, inciw mo gay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nyanyanay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayo marirumechim, bordaw na.

Tungol ka nga siya to buyu, inti umugay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay-nya-nya-na, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu marirume chib, bordaw na.